0: njagalamba tege. Ensieno ya vada. Tetuero oza akonti fetu jitani kidemu. Atenga na fetu jagireka. Mwara watu wake. Na inge songe nkulu tulio kwe iso hili. Nisezi na nati. Tewajisa suza pera ni mungi. Nga kwe iso. Uli.
1: I just want to say thank you, Lord.